0: Ile ma yo bang na ma yo wana yo kam nila tom kon brone mo sai na ma imbe to lu ne bom na kal ko nyum ko buru to lu ne mun ban ko ko tire sit be to kururi ko ate mun alam to kururi ko
1: isinge ko kisong

Binayayin buo ng aming buo. Dalayan ng aming buo. Binayayin buo ng aming buo.